0: luôn luôn nãy hè anh nó ao chơi ao rồi à đắc pa ít đâm đồ yêu đất chỉ sai kỳ gì đó, như sông đang ta rồi liền bộ kỳ gì đó ở lô xa ta yang lô lục chứ, ta sẽ bộ ni mà đắc pa à chung á kiểu ta sai yêu chứ bả đang chế độ, à chỉ đang đến lúc ta bằng chung á đang liền ra, là chỉ à rồi bằng là chỉ ở đang à sinh hoạt missionary mà bả ai cả cả mà, ở đang y ari sự gì mà long á liền ra.
1: Kanan bilir. Asiran o kaji, naisi adak banun, like utsi misra, tadishi ziliya, yanglur mi yanglur, lira limsa nun kanan biladzi.
0: Himalaya traditional ba ya, utsi yanglur tizi sabah ji bu, ni bu, aji bu, utang aji minyak tang. Saga sa kayarim ama, na, sundinari nung ama, misra wala utang jubili tabu tabu balala ama, misra, Udang scout and guides nunger uniform mama na item adamaya dang iba nungdo baika nungda hai agatsedi iba mongdang nungdo ajin nungda hai mabang jilala dang shang ma da na he item utsi jidang ashi udang yabo museum nunga yotsla da ba jifo kaja ayak ta malya to asraji ba utter jimo maro da na
1: jamasu ano sadak paya asnuk lukti liba nunga kuma tung dibang udang ninang opinion nung naya kuma tung dibang ka
0: ya kangadang tung dibang asel asnuk akki dang isumaro dang ha ado mungo to agi s ara ka tsuba otsu to ler runaji asnuk laishir masin wana daji takam nung sushiya kangadang tung dibang aya Jung zi a jit zi ba ya, dong di bang saga ji wu zi a gi ma sim mer. Zi a ta shi da ga li da zi saga, o dang ne ki a li zi ba ji wu sa a jit zi ngermi a ma ba long ngar, a li ma su ba li ba nung a ma bat. A nung ji a ki dang o zi la o bu la nung ngar yi gam pa lo yi mer, o dang I ba ja ki e yak da da par nuk, da mang nam bang ba lam ma li da zi ba, nung dak ba dam a ga zi a di ba, a nu Pijer nur ke yao za se nung katsi sunga si je, er nam da der namer ke ye yok ba da, su shi ya kanga tong di banga go ya. Anong je, odang ang dillo di la, odang kaun pa la la. Asi ba isab no jagi asano ki, asani ayak dat par ogo je, odang asani akok ba da shi ka, ayak kar galan, gitang kibong nung, ajak pri dak zi samrang zi. Asirbo ajidanya kharur, anu shir aginero nu gibong badak tatarji, odang nirdangdang alidi, da asirramja. Aliyar asinu ki, odang kanga saka masi saka tatsungdag dagi ayokzi, asir ajak pridakzi zi mirangzi. Asir galan, ya sidakba ya, dagdaya dagba ya dang masi, danasungbo, mishinunga dagba ya tapu ba, dadangji tapu ya onu ki aginero. Asir alima kurim da siba, da limba awarji, da bu asir tepung ba, asir tila, idim ya naikar anya kangudu. Asir idim ji onu kya gidi, da sedang, acak adatim zizila ya, da asir adatim zimranga, udang ni sungi kichya giniri ba ji, anyak tatir sa agatzer. Asir ajaki, udang beri dakzer, da giniri dimji, da asir di.
1: Kaanam pilar, sir ano, Asinkin, asir tangakin, madamdangra naya kichi tubudip asir tipila lir dashi dudar.
0: Tangakin ya, odang parnuk finishing na dirinim dupa, sitzung zip da sir agiba ya. Asir takagi, sikunga na takatagi dang juin sa arba ya. Iba ya kangadang istanat, oda jaki sang ang kamiyama na he. Asir, Ipa jagi parnuk talirang standard karakter. Asir, asinkin erbangdangar bang la, asinuk ji, ipa lanung ji kangabu mainam eh. Ipa lanung ji, asinuk udang, takadang cek-cekadang mesizi, sizung ji angasimwa. Da, dang serang akizi. Dada sirgelan, asinuk ji, finishing ji, kangajunga rinam tetsi babaji, asinuk tetsi tepo jagi hajibu. Kanga istanda satangar kina majibu, masayu alitza. Saga tanda asangbo, jugo lanur tamya ki ajakto angazagar galan, finishing ajong zila. Asibu tar mongji, tarak magati ar zila. Asibu design ja, nuksa ja, evadang istanda sa, quality sa, inukura agi zila. Da, aji lanur

0: 아긴다고요?
1: 아지 아월 쓰앙우바 우츠야 가나 마시 아슬신노 엔덕 뜸사바 타보아이 얼레라기 다농제 퍼녹 롱트럭 농복을 개발름보 탄나가다 레옹아르랑 안우츠 마가 쓰고라 종임대 농제 알스 니낭즈 성즈 점마이담장 홀려 제옹아 아루바 Pernuk imten lima bayak tabu demang nung imsem berong bu cerem halanong pabu ci mesum mesengir tangar bu sengzizir zin ni nang zin nung huru ba ciji nang nagar taji aya kuda na ya kaji kuda kuba ci nung huru ba ta cimberip tang ni na Kubuzogona alu nungwa zirang uza hati imsembirung, simbirung, lungki siyung, atsi yung wangda haa tilokzaji yabu chiyung nungwe tseli zija, yerbanang lija, taa tibuzuna li yerbanang nung, lungbuk nung tsa zama lihar da. Aji tatata haa jimertumna. Da chung im di nung rizhubi, zi ta chung du chim nyang du par nung wang. Da im sim bi rung dang ni ya ka jiu da ha, da ai na, ni zi ta chung wo lir lung buk nung. Aji ha nuk bu kalim si di. Tul huwa tuwa kalim si chung im di nung azak iwa ji chim di da im sim bi rung e asi ji. Ak tul huwa bu, an tupung tu lo buwa panir lung buk. Ziji kalim mewa ba, longbuk ji maham siya. Panda ji, an ji imsim birungi anggang takar aban. Dari lindang agung waja. Ah ji, per lindang agungur. Lindang agung wata haba angau ya, lindang agungur. Imsim birungi hamzi irda mangma ya chogo aru zao ni, da shigo. Anu, Aktua lafada murwa panuk hoa jir hat imsim biyongdang na ya tsiang uba ya na kuma ka bilimir iwa shinuk ya kabu agirit sato ta nungay shidaka nye tangu shi kutsi shi mashi majir shi mulung nung anak awa maliba tisitana mamaniba Si mulung, temulung jang yang cina kecil, tadi ni temulung jang yang agili, jauh buat indah, dah emsim berungi sih tadi, mungkin buat jom di bor, suka liba tengok pergi, emsim berungi tengok ya, sur liba liru buat, suka liba dah aye kadi simbir, aje mending ya merdeka sahwa aku. Memadat ajar taka mahali. Saka imsim birungi bai zi angu ba. Tetsi mulung bai si nuk sirata hangto. Daya suur liwa liru ba tanyak paji imsim birungi tanyak adi. Daka angal dihanu kwe. Daha ji. Jamir long chakab hamzir ajak. Chogo bai si nuk agamadi. Tetsi mulung daha wye. Aur payi ke tukung payi kan nungya lera jongwa ya ki
2: Tungang aja mergo ya
1: Tetsi mulung da jimber tu Da nungji iba tetsi mulung payi ya Imsem berung yang uba, ziang uba Pai tetsi nam sinuk siritsi ba Iba nungja ke sinuk tenuk pa jami ir sinuk Takani Da harap linda gongro zi azak je Da iba jangadi Parnuk Chungim di liba lirudang Ada lupa, udah di.
2: Tangan
1: saya
2: sekarang
1: jadi. Ada angkut merdeka lagi. Ayo,
3: siapa saja. Ayo, ibadin jikalau mekasona de, ya, udah tenang aja bay, caya jauh bay. Ibad tenang eh, kiji kuda ha, ras air bay kangen lah tu.
1: Aja, siapa kau? Tadi mau aja. Udah na, jangan mau nyuhun nama bintang tang, menyung buka. 整人民，也整人民而已。

0: listen, nah, kadang ang asa ko, kang adang pala, ya serbo daw nga ipa ji, ang asa ka, ya ma ji nyak sembrang di.
1: Ay, ne,
2: alam kang adang pala,
1: ay, ne, tanda ji babang tajong kwa din ji, wajah senok.

0: Nunuki tanawusang unak aser kanatambang ako, tang mapang truk ako atong badan, taunong aso si awsandong tamangar, aunong tajong.
1: Ipaya Akashwani Mokokchong, asinagya sinawusang aser sandong palalatam, kuy manang iyukpa ang asyogo, mananitang local talent sandong nong, melzang bubanong, jujuyum lang kakachir tulong jam. Mogok chong a changa, kanadamba angadi.

0: dumba angashyo go manani America ni sendong nong asuna gi lungtila shiba kamlier lier la changa shi satalam sadapas na kya ngade
1: tamasari tyo angar ajakten salam lam sadapar ni asunukten tan tan tak ten sa de sga tagam nong de tachang shiba aser tatalukpa da sga ya mailam sadapar kibung nong de sga da asuswa ya khanga sa changradam sgalir kinung pokana nam tanur anamwa chalir aser itam tanur tim lamang nong inta taksuswa ya asunuk de sga kuratululir asunuk sirapur ya itam tanur asushi alira sunong parno asushi mazungi aliba takamga asusla kibung nong de sga kamarlia arudang ni achang shipa usita sga gi lamsatapner kibung kamar godang tanur arwa de sga asusitin sik kampungo da shi sba sba dang kacha kurit mali tanur jidang pensa anukusi asayok kinungpu governmentin sikar ka asnong anukushia ma pai awar pai kichi pinner arutier achi chia chimba tsu kurit ke cha ma pani dang lia aru kan kan bo kang asa tsu danga ta kamya ipa mai dang ali suba na da pilam kichi ba sira tanur pin suba ma pang ma pa tam ma tip de ma ka cha minyak tter tangar aulan kulinya mu tter da khanga rung chena sa pilam saga ipa ma pang tu ma mate dirang sia tok kudang tanur ana skolington sik ipa anukunungi shitakpa tsiga kurut angatata aru ibadan kalami tamang nunga takang ba kama singram ten lungchim satan sik chugo kibung nong tsiga asnong ali watang palala nong mazingi ali sasa akam aser tanur asusya alaktata mabanga akitata ayo tsiga takam nong mabang amshi swaya kanga sa tungti bangta kibung kurat apnang ji matata aro asno gi mabang ji sidak kibung amshi tra kibung nong mabut mas tsig tak se ke cha maroda angatata aro te takam kanga dang mazing ya liba tsiga lier ni te te pungo aku nong saga sarasata mar yipte nong i alor ipa mabang nong ki aser tamakat kanga dang singchima alier taktang nungi chukai indang indang ayer tamasa tanur ana aser tupu nok a chaka sushi sungo acham sa tama zi tungtaka mulur sungo yanglur aji sir ji sura aon tungtakar suru chiyok tamar kalan tanur difenru nam sitin sakar iba ji tamada asadang turuk aku tisadang dungar alir ipa mabangda shinong ji sungchima alir aser achak sakar kalan tanami pasaparung ji tansakar tanuram sakar de chakmiya sungo chimdak sir lisen tatsga pushya da asadang anaptang chiyong si mabang tungar alir kalami chiyong nga da sir skuli awsir rinam si tansakar kagat aser defensive tama pek nung rinama inok sir uniform anapalwa rinamar skuli sarasadamar yokar kalan ki maba kalan tanur anap palor ta anap tang mabang ta sgaya maji ari da pa pasaparung da par. Tanur skuli yu ka da sir. Chipo anbu a sir au su. Shidok shira zi nang tanur alipatam anap palwa yu sir. Sushi shidok zi bintana anap palor. Ano ya maji ki nung tak palala ay ka aduga inya ka anuku si damasa yu kar. Ofes nung inya kar ama mabang tasasaka mali. Saka ipa mabaya tamiye magi singa lir. Nikung tang aru dang tanur dam skul nungi sinshi si mabang. Nung anu tanaban ka sa aritap si rinama atar. Parnok asushi apuk anapalwa rinama atar. Homework asir lisan yaritapa inyakar kalan. Anu dishin asir klas palalay awzir rinama yukar. Aw nung chiyong sa sushi suru chiyok sa rinama yusir. Kudang tanur tam shilang tir kalami chiyongar mabatambanga yusir. Amang arudang bojogo bilam madukar alir. Saka iba bilam baya changradam siga tamalong nung tisindap ka angor. Diubar anubtang uza aruko kabok sanda school. Dasa yurga asis tinang chatata alinong. Diubar siya tanur tam tsindang nuktakar tsingri.

Asino ki kanadamba angashio ko manani tang alui mer ula sendong nong mezung boba nong marlamba yara changa onaklam sadapa asino ki angadi.